Y tu cuna, mamita cuna, jipahuña y cuna, buenas tardes. Ajija chukangichi, ajija chukaina kungichi, jimanaya. Kankuna y mata salashpa, kankuna wantandaya, kangapaj listos, imapish kanchika. Ajija kainakuska, kangichin magnishimashpa, kankuna y mata salanchi, kay oraskuna imapika. Ñami, kankuna wantandaya. Suma cantito kunata, sina yata hasta wankari kankunaman uya chingapa, dispashimi manta, nyawirishka kunata, sina yata cantito kunawan, saludos kunawan, kankunawan tandaya kangapa kai chishi horas imapika kai pikanchi. Aji chishi imata charishka kangi chingman nispa, kankuna imata saludashpa. Kaya oras ko na imapi. Bueno, a ver, apamon sunyari kas na kanimatapis, kantito ko na imatapis, uya chispa, kankulawan tantaja kumpanyas pakatisunka. Sumah kantito kulawan, solista kantaska, tu kantaska, trio kantaska, mayhan kuna kako, grupo folklórico kantaska, chay kuna imapis, uyarispa kumpanyas pakatingami, kay chisi oras imapika. Sinas paka, ñami kay pikanchi, payi Facebook, el buen sembrador imapipis, uyaspa kumpanyaspa katikuska manta, Facebook, el buen sembrador imapipis, uyakuska imamanta, atskapagi, hasta un karikutin yata kankuna imawan, tandaya kangapag, listos, listos, imapis marikanchi. Kasna kantito kuna imata pisa pa mo sun kusija kantito kuna imata uya chipa kankuna imawan tandaja kumpanyas pa katisung ni panchika.